0: mimi ataba nipe $1,000,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia $200,000?
0: Desa, unasema desa mili. Desa mili.
1: Unasema $1,000,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia $200,000, 1,000 × 200, utaiuzisha? Ngichuchue.